Nyame. Wame Nyame ya ketekete. Ba bia ne kwa sa wo kona ho ne wako. Hey, eye. Na ka ba bia ma. Adisanwa. Me ba sa me chira se. Hey, Nyame na du mu kuara. Adichimia. Aya wa du mu kuara. Semeti asia, brother Shah. Aja meti manyam yo. Kamana, semi nyankwa. Eh, ninyina ye nyami adum kwara. Unte masida. Ani aside, aside, namidi, vama u. Adichi wa. Aya wa dumu kwara. Sa adisa wa. Hey. Aya wadu mkwara.

Kwame na miyansom mi baza mi wadam mi baza mi jano ayameyam sa wani tiyan yume na tumi bini udiya siya sa tumi ni yesu majan kanenim sa tumi ni yesu majan panishafom sa wani tiyan yume na tichri wabi koswa yesu kista wakini jaya uran yume nimo yume nimo tumi ni impanishafom mi baza mi siyano malayika base ayandala ma vesinyami kesa katoriyanda osori.